Eskana kakua li conquista di hunhuqchi cooperativas wa kuiche hunidesh la esh li natikere cholchi kabinkil sa li khalan khalanqchi nakhech malak sabarki na kulak lishtia bli pukte sibar esi lalfa'in kul makhul li nimla sail cholek chukere chiru li saqew kha'in Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke ren la o taru tukwan kun kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li kyokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas. Sabar kuit na kishtalimank la es chiru li lok lahkutank anakwan. Kuli matanek chokke li nashkeli kakwa Dios hukan nak chianchel kachol na kakwan tushi chiru ha anshk anakon na kakultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kakyuam hukan nak na koybeni bi na ksa sali chol chihuni lesh la ish li kwankesh sali hunhun chi kooperativas li kwankesh sali kaleba li kwankesh sali tenamit ut arkiana par na kulak li shtiab li pukte sibal esil al ha'in li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabar kuit na num simank na balpay li esil al sabar kuit na num simank na balpay li na lep chirish li hunhuk chik anche li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang falang chi na akheh ko jo kechak chi rapinkil jo chi kwank li tolok jo chi kwank li tauresink Kut na al tasal li esilal li na keshkots kerikin kwa kwi kikin li kakomon li na keoke na kwi reshpanukil li kauresin reshpanukil li ksolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas Kut na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kwi la at yokat chi shkulpal Kuilat chokat chi rabinkil, kuilat chokat chi okeng, tentonak ta shok chokakwe ut ta echik angelak li hunhunk chi esilal, li hunhunk chi kaoresing, li nakulak chokakwe, li nakulak selakyang, li nakakul akwe. Aban, so nakakultika chak rubelak, tentonak takakyal kakwe, chishkebal kachol chi okeng, chi roksinkil, chishkebal chik angel, chishkunila nalephan, li nakataw, li nakabil, li nakishkam chokke halang halang li komon, li nakioken sa li kakyang shpam nak li kawresink na kinawak bilayish na kakaw na chakko shpam nak tingkakyal datok chi atina tingkakyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal chakku li shigalalil li hunhunk chi nalep li hunhunk chi esilal li tak e ach ol chish num singil hukam nak na koi beni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hunhun li nak aman sa le kyang li nashkam fe de kobera cho kere rakhlal kutan ut toh ta kwang tak kish ke bach komon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahutika chero na malpay li tusulal li tsolok di kyochi kamang kwa kwi na bali na lep li na nungsi mang chukere che hunilesh la esh lika komon li kwankesa li hongho chi kooperativas kwa na sae kawa la esh nakakwan shke apshkush fede kobera sae kawa la esh nakakwan li honal hain re nak la o kwi daru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khech chiru li lo lakso li ta'a malak akya na kuchik bar na kesh talimang takshira bibi na ángel ru chishuni li ángel ángel ru chishuni li na lep li na kakam resh kolbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlo kingil akwe chishuni li shtusulal malak li shkialali li kwang sa li hunfu chi kooperativas na esh kshuelapi na parkwan kebe ba shni kal ru na lep han parkwan li shkoli li hunfu chi atin li nakutupan re malak li nakutun re li akwangik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirish na fakwi khan to kawush lak rakhlal renak inka tsak sa kachol shpam na mare jel humpak
akui nakapili ya sila li nale li kawush abang inka nakatechi kangelak malakun amo kakish kana kikinza li kachol ut mokonchik jelak akra chikreru nakakish panukil jelak akreru nakakawushla malak li nakakye akui aban eska komon li tsolok nakakye renaktakanak akikin lati chi kun elik renaktak e akui chi kangelak ut renaktanun si Shmanak matah e, takawresiati matah e, tak solok ku inga jokat shimun singkil chishkunil la nawom han, kukami nak na kacholok cheru chishkunil li nalet hain shmanak nakakeretal naklikasutam, wal ahel ru li shkolpal, wal ahel ru shkangelankil li loklak cho, shlitsu li taka li loklakha, shkolpal ri shakwe, ut relak chiko kain, jokok ku chi el chubeh, malah yo kopi istaupan sekali par kuang di nak khayali di par kuang di nak kasih lai syahku nak keretal nak mare kuan sud kuan putan nak latah tak kuah tak tahu li rujinyom lak angel usta syakian lak e usta syakian la metse usta syakku a rail re angel lak cicapil aban mare kuan khun mare kuan kuib li nak lep lima kuasa syakbeul syak e Andi na ramukre, andi na napok chakula at nak a rochinyom hak angel khan hinkat anta el korak yo katichish khayal ingil. Taban, inka ahwi na kachapla honal, rerin tal parshat tau limahelal, malak parshat palto, par kwang li inka us shapano. Utkwi na kakev ayakla honal, mare na kakienak arin shat palto, malak shat tau limahelal, Apan jiri shani kaku jik nakachak mare di honan reshtu kupan kilru re rilbal nakin kaku jik datat anek chisa ala lepkhan Apan kwa nakin ka na banuman Kwa na nakapots erike nakakultika cheru chekhune lesh la eshti kakomon Li konkesta li khalang khalang chik operativas la eshti asociados la eshti asociadas Li zahil poyanam di kokal li nakikele ee Chi tsolok rakhlal kutan na ka samarak chiru na tingkat chinak lech or na kunelik bante jale ak ek Resh kawresin ki le rit, resh kawresin ki lech or le kawush le pa le na lep re na tsa khun kutan La esh rakh tesh okeng, la esh rakh tesh keng ang Resh kebalsh komon lit angel lit entor ta banumang salikun

takat aw slahan naplao nin ikakwangkil sa shpenet salangjik li komon kulti kakake na sa shpen li ruchicho chikahulilo hunakik li kakulog hunakik li kakwangkil shpanako kanakunishke li kakwa arambi takatiki utakak eretal na kikwang li hunakil kikwang li keok if sa atin kikwang li kupang kik na katawro li karutaka on nakaku li ang Renato no me kumpa al liha haan, shpana kachta keretal nak nimru ut cham. Abanan, kui sa likomonil, kwang li hachokip, kwang li mahekwang, kwang li kakalin, kwang li kyok kwang kil, takanawa kui, nak maharuk, toruk chish tau al haa haan li ta pokeng krak li toshten a, Renumet humpakal. Takanak si George Ochiku, is kanakakwa, is check, is sah, is kokal, hoy kuchik chokre ni sahin po yanom. Is manakanakwan, yalakaro na solmang, yalakaro na rafsh panong kili hong hong, abaning ka na si kaoslarish, si shunil, lik arahru tachal, mokon. Lik arahru tachal, kulah kaber, malaklik alo takataw sa libe hong hong. Nakoy bani na sasalich ol, chukunilish laish, ilkana kagwa, linakikyalik e chishkolomin kili hong hong si kooperatiyos. Nakanaw na kakaw, nakanaw na honal na rah, nakanaw na kashpas kuyuk, nakanaw na tento tak e ach ol, Renak utung kahwili angel lina panumang sa komunil. Awan arin kuang kahwikun lina le likwal angel ro takat awsla takat tauro ut takat ejik angelak ut hain na kuy beninak takat ekachol ahwil chira binkil chikahunilo li na ko oken sa likunghong chikooperatiyos sa likolomin chulchonak Makwa hun komon na panun re. Liholoming na shpano hun chut li komon. Kuitakak to atinak rikin o, kuitakak takabano rikin kwa shaki li komon. Aman mahun kwa takakaus na, mahun kwa takakien na hun aku li komon, taruk risingkil jubek hun linim la komonil. Parang Maria kun li tik tik yo ko chi anun kin malah ke bana kil ka kwang kil ta ka ta ke chi ko kan bana ni ka shlana ma khun kwa ta ruk anun kil fa an shwal ni na wa kwina na bali ka sel ni na ban ma sa ko ko chi cooperativas u di par kwa khwi kulak arin ana ta kanau na di khun chur malah harup li komon li poyanam li shakso resh kolon iki li hong hong chiko operativas tento tish pel e resh panon ki li angel chichapil aman kwan akwi karu na taklante kwan karu na kutun re li angel li hong hong li na panuman sa li halang halang chiko operativas but aran kwan li chakrap hong hong malak li estatutos li hong hong chiko operativas but rahlal tarah tanak sa kachol at siya krafan yung kaninaw harup kutan malang harup shaman siya kanak kwa nakso sera ikpayak sirish na pagkinak mareka kunak na kokok ho ak asosyado sa relihong hong si kooperatiwas alam na kishkutan obresi bayak si ko lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihong hong si kooperatiwas aman sirish haan Atyal makuan opsya, makuan lahi atsya, o lahi atsya, humay atsya, o shikat atsya, ako kikla at ko siya al hundi kooperatiwa. Mare chalin chik aran malak shnahtila honal haan, makik chik sanaw ayak chirish, nishkia lalil li karupan sa lish estatutos li kooperatiwa. Karuna rashtiwal haan, na
Mareika cholcho sapal chakulish kiala lelish tikidlan chambush panukil yelunkong chik anfel. Utkaroh kwen arash kebalahin eshkana pakwa ana tentosh kwaklesinkila kwichak tento shkep al kuchik chik anfelak tento nak to oksh na lep ankil rish ishchakrap yelunkong chik kooperativas. Shkanak sashkawana king anakan nao naka tau khulli railan malakhnako ane sa khulli masalan awan kui nakanao kuchitio kochi shpanukil linka usal khulli komonil malakhsal kooperativa wan nim kuchik li railan salika en taran tokana ahel ru shpanukil hain shtaupal ru shtaupal shkialalit shilpal shakal chi chapi lihuhu chi shrakal linalep likwang sa lihalang halang chi estatutos renak ilaad na kanaunak kwan karu ina usyo chi banuman sa la kooperativa usta inkayo kat chi holomi kwan na tulubah kwi chi shpaspal chi shilkaldish malak chi shnalep angkil karu kyo chi kulmang karan awang kwi lang at inka na kanau kut kyo kat chi kebal retan na kwan karu na kulmang malak karu kyo chi numek Inkaas ko na rutat ok si nalipak, malak tatkaw silak chirish, malak na rutat patsok. Tukan sa kal, nak, ahel ru, nalipankil, ahel ru, nak takataw, isyadalil, lihungo si chatrak. Panawakak kuin, nak inka, kung ko kakunes, sa lihalang-halang si kooperatiwas, kung kebak kuin si kalan nolam, Lina ke siloplis aku chandru lik angel lik yo coach panu fil malak charu na kafer si narak ke bal biain eska komon nak maka naru takamuk ulah kafer naru na naulik di karu yo coach panu fil anak kwan usta taka sa smuk bal aban ma ko ahan di skala li di kwan sa li kooperativas nak nak yo og ko akolominel nak sumelang na ke kulu ang le chakra pinkil kut karuna ke manaran nak ta kwang angelak sa shkabae chishkuni le likomon ishaa li kooperativas na ta kutaliman kwi malak li oka kwe chishkolomin kil na ta sume la akwi nak sa li kolomin inka dat oksipal usilal kakwi chokakwe la akwi la akwi Angelak pan, chokre bebli komon, li siya siya kapang akwe. Chishkunis chal, li kooperativas, li yokat chishkolo minkil. Awan, kunilik rakwan, sa kachol kanalip hain, shpanak na at sa la chapa minkil, yokat chishkunil chishkunil hanalip hain, utkwin ka na kabano, chorchok akwe chaku, chishkunil li karo chik naru chalel sa apen anak chonchon chaku nakakwan aruah kwi inka us shabano eshka kumon nakakekun lishka kwi lale chol sa liholomin sa lishperesin kil lishk angel li kooperativas hoak shakultika chak nakanaw nakakaw nakanaw nakchaa kwan sut kwan honal kwan kutan naklat tatkanak chi inka chi tatawru karu tapano aman karu narash ke balkhan naklat choka chi kaushlak choka chi nalepak kutin ka choka shpano kil asel chel shpano kil chi hoka an malaki komon li inka na shtawu railal malaki inka na chakko chiru shpano kil khun li kholomik Parehan li kana shkuterik chi hokan din kana silish malakin kana shnale pa fu belah li karu okresh panukil aban kuila at cha ko cha ku malakin kana katau karu ta banu sa shkawana tokyo kat sa pas sik pas peul tokyo kat ri al ma hokan sa al tara li angel yo ka ku chi panukil malak oka ku ku chi sumankil Tonelik tabayrah, takakil ka e kunilik ra takil si chapil likar kwang likar takalankil ut inkat elk si ubes likarum
namok sa likataw sila ah dyan si hukaan si maka na kutumre malaking ka el chuper di karura taka dyan kakunesal at makwa usilal rechis kunilip ebli kakomon kuting arah kita el chuper di karuna karain ro di karas ro li usilal li sailal taka dyan sa shpene ebli kakomon malak ang kakwit el chuper li nachal sali takchiik sali alek ut konjik shkomon li narurak te kaushla laish sali holom sali rulul kunil kwanrak takakil kape jisik bali usilal jisik bali charilal chokke sa komonil makwa kakwit chokakwe laat li yokat chiholoming shmanak makwa e haan nakshakke sa anahe haan shmanak makwa akwi haan li siya sumela sa lachat frapinkil nakshat shakli kukhun akholominel cholchok analep haim eshkakomon nakipininak kyoko chistaw alro chisa sa kachol nakukwan erikin rahlal kutan sa eshkabash diapshkush fedekobera li napulak chiruli tuli taas li halang chi kooperativas kulmakli sa itoleh chokere chikunilesh laesh la holominel chikunilesh laesh li asociados li asociadas chekal poyanam li sahil poyanam li kopal o ashka kultika kiamate echol chistalok chichapil kioko chikulak sa eshkiltok li lok lakchiap haim kuli matanekak kuit li nashkepe le tako a Dios kwan na kona kenao ho shekere tal na mali raila lakuit li kioko chinume kuit li na chahki chishkunil li kasutam li na chahki chishkunil li lok lakru chichot awan kuit la o na kwanto kwanko narak nashkena ka akun li nim la matan li kio shkepal kai li kako a Dios renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal kake chishpanun kili pus chishpanun kili chapil chokreb ebli kakomon chokreb ebli konkep chikakat chokreb li nake ilok e chokreb akwi tishe shakapang ere chishpanun kili li kholomin manakaan khun li matanek akwi li nim li shekul li shetaw wakshkahultika mare ng ano tanaw karuchik chi chakilal karuchik chi railal itachal sa kapen itachal sa shpen li ruchicho awang pili kako a Dios trah to shkol to kwanko arin to pakachal kake chi ril pali hunho chi nale chi shim sinkil hunho chi silal chi shke pali hunho chi kawresin cho kere la es ut to tekia na kuya e chi angelak rena klikin chi shkunil ni karute banu taruk akwi tes el chuber taruk akwi takatau chishkunil di kakhayalyom panakli komon ring anak angelak ring anak jal shpe us darak tishrairu us darak jal yok kaushlankil chichabil sa dishchol maho e akwi taruk tishkaw li parakwan nashrairu shpanak jal aranakana aman maka chosh anunkil renak toshtaw khonak yo kesh chik angelak la esh sali hongkong chik cooperativas na koi benibi na takakyalak kwi ka e chi rin ali hongkong chi apnim aman ko na kikere tal sali halang halang chi na khe ko kaan na kakil rak chi shunil analek ha in renak takakolik kakun shakalil takakolik kakun kapal takakolik kakomonil man na kwanak makasa acholat na kulmak di railan konak akyo chi kulman sa halang halang li rokro li katyanamit kote mal malak na pali komon yo chi rao tesik ko kanos kakiru belak na maani sa ako kwan li shiwam li kong kong kakwi sa rok li kakwa Dios ko kanak kawakwi taka sama chi rukaan rana raflal to shu shlani raflal to shu rosok tesik ati ana ba to shu e to shu nume shwana chika hongkal maka na kuru chi shwanu ki ko ashkakultika nashchaki li apin nashchaki li kafun shakali nashchaki li kafun kapa li kakomonil kapan kakwi li nakanake anak takakyal kake reish ten kankil ki chi kibe ki takakyal kake reish kol kal ki utre li bali hong hong chi apin
renakjo kain sa hunkutan yo kochis kerbal ni rusilal li metsewa kwi li ashke manchak pubela nakatanabi sa liyach ol chishunila na lepain na shkanakakwa Doi pale bakti di chekal po yanam kwa kwi li kokal man na kanakwan yo kep chishit sa li hongok chiso lepal uti kanakanaw karu naru na kulman Taban sa iteng kwan daish li nakbeh chukwa beh sa pale bakti Renak chiko kain kuna dik kwan kat lish sa ilish chol chiko kain bi shakamon sa shakik na kwa kuchik shika naman ki kun li nim la sa ilish chol ah chukere kwa kwin im anto shi chiru li honal shi kiki re ra in kin shi ak shkush fede kubera